me da from na me wo me na na me ni se anya dro bi na ma ko ji program is sika you got program ba mi si me si aso na me urate na di pa di one day sa mami ha jure me ha jure ni mo me be sa se ni wo mu na di pa ko fa katapila sa o be chi dining na Wabrana yari fwa da demu. Wana wabasu wabe train yami yeni. Hey, wamai gana mumiereye. Mumiereye. Mumiereye. Yereye. Obinya wushi. Na wusu beta seni bana. Abu awenu liya. Wenyami na prano. Sebe tia siya. Aja miti mawo. Istobi. Sebe nyakwa. Papa, wait. Yamisha, wo.